Amanje njengamanje nginobaba uNkosinathi uMoses Ngwenya wempumelelo, the lead singer wempumelelo, ingoma yabentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba, ukufa akunoni madoda, lo mhlaba awunoni, usithathela bonke abantu esibathandayo. Njengamanje ngithe ngibabisele muva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje emini, ngathi hayi leyi namhlanje zoyizwisa abalaleli. Ithi yona mntanami, right here, right now.

right here right now ngidlala uAphiwe ehamba nosobancane ingoma ithiyona ukufa njengamanje ngiyuza ngathi ingoma esemgangathweni umkhulu kakhulu le ngoma njengamanje ngithe mina sika sinje unyawo angibize futhi ijahe elidala lapha nomfuka mkhize ukhansela ehamba noJBC besithi bona inqaba yami usobancane noAphiwe bashayinto omnandi kakhulu right here right now.